0: o le ke bo ko ba fe yi e ka mo le re ko ma se mo le ko ko ma se dopo mi ni foju sun fun mi tabe mi foju sun fun mo lo mi foju sun fun mi mike ko fun to wa se patapata mo ni ki o dun ko to de jama e tete fos olo a fe mi ayo mo e olo a fe mi ayo mo o ni nje te bi ko mo mi ka be a ni tori ko do lori e mo lo ni tori ko do lori wa May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.